0: Gero to Lady Bip Radio Edo to Emine Sinkuton
1: Mwe Gero to E Sigaho do Bip Radio G
2: Metele me kudo Rwembe kudo le Wendo Bip Radio G Togan yo yo bine to koton Rome de warai e dakpa egbe Do koton fi do yeme Yin klogan klogan bo yin Wano konsia bine to koton le sin no kon I am a little bit of a
3: to e torole eyi to gan yare yare de bene to oton e romia do wada yi juno yi ton peran bi yo pale de congress a yo ji yo le to vito si le o si nu hiko podo awa jije po edo yi oyi to e ne bo eyi o fan fai we anu hoto to vito si ko to horo beta eyi ton be iton lo eyi to gan si agba osa done e ministre do iton le teme teme o yero we vo gbe cho eyi nu gunu e wa tunu oyi ya Togan, ewa biyo, okwe yo gbine yi, minato entro me jile me edu, bachi sa teme teme le yi yo, edele yin tine kwanto lufine, ewa yi kho, wenu ewa ne, pebo, edan si kho, yi akpa doto ne yi, le, no si kho non kodo, togbo miton le, me yi kuda yi kumbanji fiye, bene to, si vile bi kwi si, o takome akru non kbalo to, si takome on, dakpa bu nan si kho, re to, bo, debu nan kwan wudo, akpa ton kwe ya, dogbo, e yi bene to, ton e yo, nou debu, buna yi tosi mi siya mi ganje we kron kron mi ton le u buna wazo liyengbe bo dude china yi o ti ti to e sen dodo yi bine to ton yi beta ken ton kande watan go e non do yi ni do ten meten me yo alo ton jomen beto yi di do to e go sankpa yi ne yon kwe yo mi ato entro men jile e wa yi kodo fene bo dobe nou me e wa nou wa sin do meten meten me yi me yi demen nou ba jigan yi we a me e ko yi anzo kwe temeten me yi bine to ton si o gan temeten me yi nou konde ji klogan klogan e go sin to gudo e e do to me tom e fie do home we mi bo so mi e mi blo la zan we go son zan mi toku do wine e ton e me on to vito si le ye ganje mi u bo se sin go nu e mi bo kome ye mi hun to me ganje mi u bo se o ma nu e mi le yo yesu popo gege desu nu e do nu kun e ire ro asi e mi ton e mi na yin o blo blo to mi o ton rabu do ko do propo wo e to gan patrice talon blo sin o ye kan me ene wa zon bo mi dogbe ni e yeme e wazo kakabu waru zinpo jodo nu e mi wele ji minan dogan bo nu kon yon na yi tin tin tobo mi kuna dogu do fo o gbe de kpon o nu de nde e so bo na yi blo blo tole yo e na le ten kpon bo nu kon yon na le vo yi o wezun ton on kanto on meru propo ni da yi bo da kon bine to akuna jo e de do nu o to devu e devu o men bo na do ronron le na go sin don o minan ganje ronron mi de suno ton o bo na si kou wanu bo nu kon yon na do yi o tin tin to toba lo mi ton kale nou vo nou me yi o to de vo e to de vo e si o vile e bo kousu kousu me on e nan towa novisa yi di do e koyin be o me e bi o to bine to opo me wi bi o ji e pole ji
2: apate do e yi to gan yo remet wara yi ton si a li ji yo mina ton ton jale ye me yi to vito si le ye wa te mon koto me chobo nukunde ji nukunde ji de de wa te mon koto me e pon te mon koto me yon e nan mon afasoro te to Nije ton, afoto te to, toko ton, poto, yeme yi, klogan, klogan, bo gosin, toko to, bo wate mankoto me leyi, yesu paolo, gege, desu, yebe kayi, tovito si, bo wate mankoto me kuhwe, vole yo, nasis dotin, e hulo nwe ton.
4: Papa ngosi bo akino eh to ka mi to zo bo wa ni ji eja o me bi si lan ko gbado le wo si fo ka ko mi na wo si fo ma le ji be o je da yo no zo tele mi a de lo ton be se o ti wo mi ki po e e de bo vivi nu mi lan ko de ni be o be a ke to o kan ji mi di o e blo me amu me o e ko de ye re ye re wa ji on di khati si pere bo mi to bi le bi mo ko
5: to gan si to mi to e ya se te me nu to gan e yo o mi a wa dai o zo mi pe bo fi pe bo gbe a mi so si gbe ni a we do to mi to nu e mi wa bo na kon
2: Oh, on yeme tovi to si nele wi vogbe ede dalio gudo de le bonu kunse to eyin palete congrès de bodo de uru apa nkan ton